motote na ya motote na ya esoka besoka na besoka besoka na besoka besoka na besoka o mato imese bana besoka na besoka.